nga filia chaba mukati. Efyo chibe na kunze. Uluendo luwabu milula sungusha. Uko tulafye pakubala nokulengwa kwa buko. Ukuisuri luwabu umi. Ukubowa luhuka. Mupashuwa luhuka. Mupashuwa lulumba. Ukuluba. Ukwesho kwibu kishenza ansa shakale. Ukushidira nukukanayo mfuwa wako mani nangefyo chani polimo. Ukufuwa ilikisha tulesho kwiru lobumi. Nukufuwa echilangiriro mubumi waino nkulo. Ululuendo luanange chilola. Kushafintu mbone kakuzi. Efyo naba na mkati. Mkuisano kuya kwa nshita. Kupita mufyabumi kuntende kelo ne mpela yandi mukusanikwa na mukwililwa ichilola cha moyo wandi embuto na tanda na ilenge chibe kunze gefyo chaba mpela.